Eri at Elvis Presley eya ta hachin ninde et eya anast ninde to ko dal kerit eya nast e blas kit nast ere don wach na dal ke time is 9:09 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro eya nit khana siltsin yat e bendish de ya bend ants ozis lina tinla Jano yol kaltishtri iya nata inish. Baida hanan lingit iya altati Washington de lansa da President Donald Trump. Eri iya khanan arit iya da nigo nige White House. East Wing arit iya tipen nat onish. Arit ballroom iki arit lahan dol nil. Jano arit iya Kut ashin hashin sod ea ben nata an sho ea holjish. A la de mils is don wuch bohe na eta beso ki ea chos injot o ea bahanet lalto. Nige nan tla ke ea bilhaz anrit ea tahanet Guatemala. E ajd ea di bahana o ea di ke ea shladin hao zo alk da ajin da haska. Ажито бэнначшин хашинлцо эналцоски тахлонде э аж я нат а я хулнда алнат олил гормал аро инд танагай на кейп кеяч элд окца код эда э аж я шин кунан алнат олил танила энге гормал ади дач каги э A keta yaho khulna da alnet o li lhano iya bahanne. Aro dit iya nge da na inni Costco di lhna. Ajit iya tzis bahia ajit a tishin beso aj ahna nil hatnigi chota on. Ajit iya hat o zib iya bain dahanni. E ajit eya bahana ajit hastrati no ba ashlaton wacha hoita haigi ajit eya di ajin altos di benach e ze nahaton nehachot o eya biga ajit o shin benahat a konde eya Medicare has ajit e ajit a banach ngi eya la ajit eya Do ea chata inda do lil nige nasgo di shirda. Jot o ea ajiba nahanna lalto. Zalat so dan lin ye a ran bilgi jirje do shta. A tabi yaj bi zilina din se bi jindo shta. E aji ea tis id neza dino shla dino a tis id ko ea bits ando. Tita di za, tse biza tahilt ego ea btsando inna gait ea ntahazd ea. Jod o ajit ea bahanet la. Aro di ea ajit ba nahanet gait ea a fafa sprout nge na ti na din tra ea ajit ea hat o chwita hedisna I kola nge ea benahanet nge Wisconsin as ajit. Se pisa ta aj ea paj inna hot ata nila afafa sprout kon aj inna inni higi e aj ea hot o everything sprout kut o shing pe wajio aj hile ta lia na inni higi e dea hot o aj ba na ta hanet lalto e dea hot o aj ba na ta hanet lalto